enti esum enye fenansan enkani adundu kakra ba ye na enkani adundu aba yi sabo safe na ebo sesu sekou awade ne nini.